aba inche wa ni wi lobo kolo pak in ruwa koni wa pak in wi lobo kolo ju pak in yicho ay ma wa lo bana baba kwa bana la wi lwen yi ti ho da lo baba lo bana bana

0: jañu kom ker mi dom pare ma tek sheke bi sokre wange e bi koyo kin juagi chalu de pat koyo kin rombe bukin jegi
1: Atika neno message achiel akakaini wandong message kadang wachiatwa nongen weime penyo mantika waini afoi ritual na luba piri la ditboni ishu mabe kwa nyakonki luba na afoi pa Christ Church choir and timekeeper ki lalia ati mabe afoi afoi ritual lumera afoi kupeka chiel kwa duvene afoi beriti chok tutual ki kanicha paspik yup megen matin lenjadio wanongen weario ane watikuchen man aspik FM duan mapigik.

0: Solid, huwag jaw mo kami. Huwag jaw mo niya.
1: Tamu ko pinunan. Tamu na sikya. Tamu ko pinunawin.
2: Wajah wajah ni, kini cuma di.

ra ma bedi kal matam ne kono no di jam mo ken matam tam ma mer yin tim ge ye ki don bene ma patte one ma ti bene ki lum mogo chalo kenelo chalo lum tok geno mogo lum na chala nya geno mogo chalo kere geno koro koro geno ma ne paro koro ne ma yom yom ne unana pole wang yano bedo gen mango chalo die ki die ngen gra ma chama ne ki don ko be chalo ti bene ki gena gloni sugar grace ma yiro pieto ne bere chalo kabi chien en paro ne en no bere kwanya ne mane ku be chalo ngi charo mo ki la chien ma yin chere pera pera ka de bere kwanya en paro ne bere kwanya paro ne ka yin te no ki le ma mi gi ba ko chama ne yin pero no ti paro ma yin giri e chalo me ngare en paro ne bere gi cha ter me pa jo ketano man ka yin en ku be chalo ngi tie ma yin ma chalo fu ramo ramo wi ne pene cham ke ramo wa jene ne hanba are ma mega ne ku be chalo ubi gen na chala nya gi dong otok gi dong pat lum lum mo ma dong le mar cham ne dong pitie so no nga ma ramo timo ne otie ku be chalo ke gen na kloni sugar grade ma yin ramo wi ne ma ne otie 1 kilo ma nyige ma yin chere pero ma kere pero ko ri mo kana ne for paro ti pero en twi igwa ma be doye ma be kwanye paro ne kado ma do ka ma kwanye inde be ka kwanye paro ma nak nak ma nak nak ma nak nak kada klar na ka kwanyo so man ene ku be chan gen ma no ne ti ma down ti ko ki le pe ka yin na chan lum ke ma don ku be chan lum mo ke mi wnya lo nye no ngo don pe ti ma me ku be chan one girl food gum ti ne ku do na ti ken pen mano yin ma telefu ramu kiri jera kwa ile ma migi yen kidon bene jema kena pira tak ena ye yunge yin kwanye en pat dek ene ne enyo pat lume ene ne mikilo ne watie bene ki jema kena ma yin ma telefu mire inge enyo mire tim ena ye yunge yin kwanyo pat nyo nyar lum chayne ni para chayne lum chayne mikilo ne kidon chale yin suga grez manak na wajina chale yin na gara gini yin kwanye pat na chibine moyo kong gong chien ko go ye manok pene mogo no bi on equity ron beri ye no tan ron beri ye ti kana ma yine karone le kam ron pia der to wana wane no ko mi wa ko no ne ki don ol to ko mi ya pa ye ma be so man ina ye gen man ti ki don ka yinde kwa ni kita ne ti ti ko ma man yin ba ko mi ne chere kar ye ka yinde kwa ni manok ka mi ngo na le ma me gen man ina ye lo ni si le cheno ki don bene chamu kena ma bena yin machala fuu pia tak na yomira ini nge ena watika gen makiluwane hei ena mano luma ini yin luma ena ne kit taiba chelma yin kwanyi ma diaga ne yalo chandaki yin daka kuogo daka kuoga ma yi kuogo ma bae ka yi kuogo yin bere mano tima tuwaadu ma bae yin yu luma ka tuwaadu ngeji mani ku ki waj wachi mani bina ngo na bena tia so yiramu kiara tuwaadu ma bae chidong mukene baka yini chere chuku be chani we are poor down mago bere Caribbean kany karma trade so manu bere tie inoni lum ena ne gituwayo mabe chika gituwayo mabe gina time ena ye inoni giboyo mene doge manak nak mi ya gikne ibe naoni down bere ki karma wili mugi nono bocha chid ma ite kila pa wia bich nyo pia rio numugu ne wali pia dek nimogono wali pia dek. So tieto wane, watiki gum madira reda, nika yinbe timo kito yaone, ikal mano pinyo tuwa ma lumdung pegane, ene yende kwanyo enmo tuwa wane, kachere miyo kile, banu mo cham weng noti ye, mapirak mbiana ena bilaki yini wila yin machala fu, ikal mo kumana yirong yupo en cham ena mabe, I nyaro, I tuweo mabe, ikal chel, chi wego bedo kakamano ngo, tie mano tuyo pore, chen bedi kal mi tuwa ye, manu ngwe ku re da ngi lum ka to no bere chala kar kar man dak ti ye so yin de kwai manana mi yo kile kwai manana mi yo kile man no ne ka yin chero I kar mo ya ki bot ping ma pat pat sia tung pa de ya ga go be chan man lo go ne lum to wo ma cham pa le ba pa ga ma no ne ka che ne ndi pe ki plan b mo ma chero yan ma ti lo ga yen tap ngi ne pa de bu ti yo ne dong le yin na le ti ga jonya pe ne cham go jam na piti garo magi timan ene yen gena mira ene nge ekien gena kloni he kidong gena kloni silage manu beru cham ma yin ma chero dana romo gi yupo na ikin gan kenyo ma be ma yin kwanyo ma nak nak kai me na kile kidong bene mi ade ka na ye pedano ma kube cha ni gitie ki cham fudi pa ye kai inti lum ma lum ti ma be lum tie ma no tie cham fudi mira wa kan kuman o mera nge ene pile ma yin twega twe an chero di

0: ngeni ganam betie ni jim makan ma pol romber kabir ma pe atira tira hadi ku chen ti chor wanen ngaw ti mecha
1: wana wana yes big farmer yera bur wi abungwen don ne bitch wana wana wana yes big farmer

0: ma pol kar ke gulu kan nen wunyo le mar kwano anga gi ma gin tie ket ka chiel don karo ken dan u tam ah gine don nen palo siti ke ken America watin lo chiel rio ma wego marathon beru tie en to ma pa wa yo meru Uganda Aid Commission ene gi beru gina ngo man e dul ma parliament mi Uganda ukero ne mi ra katwere gi nen lok ma dog lok un kwitu jonyo juma tie ko kwitu jonyo juma no gi juma don gi to gi kwitu jonyo Chiu weo ni ma pier tega tiga. Una miro wacho pengo marathon biru tiye tiyan lop ma weo marathon biru tiye. Wan chao keno nene man mega lungwech kiken. Ani yang biru lungwech. Ento marathon. Yupune kami pie man mai danu chero ka no ye me dila. Kalo chalo ki prutit ki septe ge ki jomu kena ne. Biru part. Eno ma ene ki yubu piwa wan weng pen kani wan weng wasiere London kangwecho marathon. Petwere. Si... kai nen marathon tikuman magi kero kuman ma chiel ma enane ma Uganda Aid Commission go yubune menane ki wa kudano ngeyo ni kwitu jonyo putie ma pia be girtin la wo tie tien tie diritie wonyo welma la mara wajo ni igulu kan dana libade ki fiar bongwen magi no kwitini ene kila mara pe dana ma no chi don wel ke mio ne katwere dan miro niang ne umiero wa binu ga nan ne watu ko marathon pen marathon ma chel ma pat ke mi nu ngi men ro ko dano pen wa je ne pe ke ya ko ne wi nu ne umara umara ko ne ne wa ji ju ma ko ke ngi ki no lo a pa ngi ko umara buti mo gere umara bo tang wa nong yu mo ker ga ma ko sing mi ro ma sing wa got wa ko ko tiere nyur ne wa bi binu karwen ben kom kawa nero gina mono luoni nan kumika body diseases wan watia to mar mar ke gan kuja makun je ma waro mu tiune duong ma wego wego wabira gonya ikire ti ye physical exercise ti jumo kene kok ma chake ko mo donye ko me wai duma chel berwe duma chel ma katum ci tum ero kai bine marathon oloto karine wa bi berke kare merwen kumi Don bene kai biro ga ngwejo marathon yo biro ka tukutu marathon. Bene no lure ma pol. Ti jumu kene ko richan gen pete lo ke studio kan. En to don ti chal lure ma en tela duk me marathon. So ni ne kai yini chero bene. Mo biro ade gidan ma pol. Kanya mira gon ma no nok bene. Ena ye ene po biro piem tutwal magi bino ye mich. Mi medila nyogi jumu kene. Ena ki biro ki pidul do gari o me wina wale. Ma chel ena ye me wa ko widan po ni tu jonyo putie la wutie diritie kilo me ario wan ma chalo ti kanyo mero chiru wono chiru e komo ko bi ti ro ke wor ko bi ti ro ke ngwe ko bi ti ro ke mula mula ko bi ti ro wil fier wan pe ke fer mo ke ta ka yeni biro pier bi to biro ta donc pol kare ka wati mo jeme makin man wa beru ke uniform eto wa paga paga ne kits me ngwe a kit tie ki kene don po worro kere eno no miro worro kere kany ben wego nen wego mi gidano miri wen me ali pier de chene ni pe me timo gin mo ento mi neno ni yubu worro ma be anu tine ma be la lego ali pier de pe dok chene ma ditu tuwal kere ka pete pinge ra jano pe manala yang anpa no ngar mo tiyo worro yu mo a antin ping be boro mo re loko nyo le mer mo re nyo wajo ba ping viru tep eno ki raya raya dong wan yo mo tiyo wakuja na iki no tiyo mono paga paga le corporate kay way corporate nan wi po corporate night keken eto corporate mo dul magen gi beru ka chel ma lego ben speak fm mero un beru dine mo chet ma chel corporate
1: okay
0: one more tick in gang kuja ka ma wati wonyo radio ko richan ben any pay ya ngar mo ken kay yini bino wo bi beru ka chel wo bi bere ma pia wa donye ba nyo ma pia dano ki wa jigin mi adungu changwe wo bi beru kon ke Rayano komarona no music motia kokeno no tiki instruction ngerma miyo ngoma mir ki tim wo berke rayano komarona kibe ka wadugo be obirwe don ti jomo go ma obitiu be on ni ni pen ka wiyo pop kweru ni ni mir wiwo be po wi ngoma mir wati kin jomo obitiu be wo bi mi bi na ne wo mi ngech ma ponye health education wo bi mi ngech ma dagalo kom kwitu jonyo What bit nano bene dano raro kit yot komge kiron bo bine ne dano yon tiaro gono point mo matin tiaro yot

Manu nwade temungo, manu iti ya ko kila inika uri jone. Kacha wagiru romo vi closing chapter ko. Abite mochima ryoki ken because ngatumo omu weru kan food packet. Kapeke chiwa closing chapter mea kapela ko pini rumatin. JJ notia karatiki bota kisa. Nyin manu iti ready donyati line. Aga mochima ryoki ken. Because ngatumo omu weru kan food packet la win radio. Gift you time wetu kitu gikere melo pangyo.

0: but no tamna making era chel iwang chava chel er watika nongo tamni amio ali mia chel kombede kada kami guak ali mia chel kinger timo e chava mano food pia chava de goramo kere ngo yintam mi wajani
1: yastik iuri lalanyo kome gumwe
0: lalanyo kome gumwe I know that
1: yelo kani ngara ngara ka tenen dum en ko gu mio mio gim la wa chele
0: mi ela wa chele very good
1: mi ela wa chele
0: very good modano do you ki di rc congo
1: yela pa ya inde modano ko no
0: very good menu lo makiloni zaire chimbia geke speak fm
2: hello
0: mando ngat ma be mokh wa lok mi geke man nga ge kwene
2: Elle
0: prise ka ki ya rin rot
2: eh
0: war ge kan de sing
2: Warrior.
0: Now, what ticket nano kit any? Angere ni ang mabe.
2: Yeah.
0: What team nini? Adi chunya mio bon garachel kerwa poko mia mia bod yario.
2: Eh,
0: wabino bon
2: garachel kamba loka rio rumpiti euro.
0: Kubeto bon garachel.
2: Eh, wala gum gum bon yuto tiata terachiare. Ra ambete ambe ngamoni.
0: Okay. Yele pe anero dan wamia lawens bodano rio speak fm
3: hello
0: yes a foi ba
3: a foi
0: mangani
3: adi manmetse ko yero ngari gi ta tar bol ka ti wa ingam
0: sore
3: yero wal hu tan da gol to bal ka da
0: yes bien tama mege pierre ta ken gi no ba mer ni so yin ti ka wa ni mor ke ki wa ko bet bod ngara chel
3: The low program. Well, based on personality.
0: Okay. Eno beru konsan en keno wego watika tamne weko bet ali miari bon ngara chel kere watimne ni. Okay. Lawin radio wega dukchen agamchim ario ki botin. Okay. Menongo manotie. Right, meaning I'm not in the car, get quite loving, Freddy.